0: Si Don Redondo, oh, huwag kang sisingot. Masama ang sumingot. Baka masingot mo pati ako dito. Doon si Redon, halos. Congressman Redon ng
1: Bicol Saro Party List.
0: Bicol Saro Party List. Eh, siningot na lahat halos yata eh. Yung masisinghot, ha? Mga balita, mga pahayag na hindi ka paniwala. Halata po na ipinagtatanggol o dinidepensa ang kanilang mga buktot na ginawa sa pamagitan ng di umano ay korupsyon. Malawakang korupsyon sa flood control at sabi rin po ng chief ng investor relation na ang ating pong pamumuhay sa ngayon ay talaga namang tila palusong tayo sa kamunoy ng kahirapan. Kaya sabi niya, we have to change leadership. O yung pong sinasabing nasa sistema na, yung tinatawag na pagiging ganid sa kapangyarihan. Yan po ang pinakabuod eh, kung bakit malawak ang korupsyon. Hindi lamang po korupsyon sa flood control, hindi lamang po korupsyon sa infrastructure project, yung mga ghost project, kundi korupsyon maging sa iba't ibang ahensya ng ating pong gobyerno. Kaya ang pinaka pwede na lamang daw pong magagawa, hopefully, ha? The president must resign. Sabi ko nga kanina, hindi po yan sinasabi ng inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, hindi sinasabi ni Don Redondo, hindi rin po sinasabi ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Sapagkat nakikita na po eh, na talagang sobra-sobra na po ang hirap na dinaranas ng ating mga dumaraming mga naghihirap na mga kababayan, nagdadaluhap, maraming nagugutom, maraming namamatay sa sakit, sapagkat hanggang ngayon ay hindi pala naibabalik ang tinatawag na kinuha na 60 billion PhilHealth funds na kinuha po ng dating finance secretary, ngayon ay executive secretary ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Kaya kung iisipin po ay tila napakahirap isipin ano ha na magbibitiw o magre-resign plastic king at di umano Don Pepot. Siya ay may-ari ng
1: di umano mayroong minahan sa Sibuyan Island.
0: Illegal or legal?
1: Illegal na nilang malabas ayon sa mga taga-ron na nagreklamo.
0: At parang hirap na hirap po magsabi ng totoo, Don Pepo.
1: Di man ang illegal ayon sa mga taga-ron sa Sibuyan Island.
0: Liliwanagin mo. Kailangan liliwanagin mo. Kasi kailangan natin ay paglalahad ng katotohanan. Alalahanin mo na ikaw ay isang mamamayag na may tungkulin sa iyong bansa, sa iyong mga kapwa mamamayang Pilipino. Para kipa tayo na nandito sa larangan ng pamamahayag kung ang ating ipagtatanggol ay mga maleta, kung ang ating ipagtatanggol ay ang mga ginagawang kabuktutan, pang-aapi sa ating mga kababayang mamamayang Pilipino. Karapatan ng mamamayang Pilipino na malaman ang katotohanan para magkaroon sila ng tamang kaisipan at hindi puro haka-haka.
1: Yes.
0: Yun, mga kaibigan. Eh, huwag ka nang maging mamamahayag. Eh, puro pera-pera lang eh. Nakakagulo ka. Sabi nga ni Lee Kuan Yew, dumami ang mga junk na mga media.
1: Hindi nagsasabi ng buong katotohanan.
0: Oh, hindi ba? Hindi ba yan din ang naging pahayag
1: ng
0: ating Senador Rodante Marculeta? Oh, na aminin natin, bagamat tayo ay nasa larangan ng pamamahayag, hindi naman tayo siya nagmamalinis. Diba?
1: Bagamat pero, din naman lahat.
0: Oo,

0: marami ang nabibili. Nakatotohanan na dapat sana ay inihayag na ating mga kapatid sa larangan ng pamamahayag. Kaya mayroon ding kasalanan sapagkat hindi tinutupad natin nung mga ilan yung kanilang tungkulin bilang isang mamamahayag. Diba? Eh, parang ganyan na nga ngayon ang nangyayari. Hindi lang sa larangan ng pamamahayag. Eh, maging mismo yung mga korap na politiko na may sinumpaan tungkulin. Diba?
1: Yes.
0: Na sila ay magsisilbi sa bansa at sa mamamayang Pilipino. Sumusumpa sila bago sila umupo sa kanilang posisyon kasama minsan ng kanilang pamilya, di ba?
1: Yes.
0: O, sumusumpa sila. O, pero ano nangyari? Tila kasumpa-sumpa ang kanilang ginagawa sa kasalukuyan sapagkat hindi lang milyon-milyon, bilyon-bilyon, umaabot sa trilyong piso ang malawakang korupsyon sa flood control lamang. Ha? Pera pa yung tinatawag na 805 billion pesos sa ating national budget. Bukod pa dyan, yung mga nawawalang pera, di ba, na kinuha sa PhilHealth, yung Maharlika funds mula sa iba't ibang bangko, maging sa PDIC,
1: yes.
0: Di ba?
1: Oh. 25 billion yun.
0: Yes. Kaya yan, mga kaibigan,
1: Maharlika funds.
0: Isang malaking problema,
1: yes,
0: na kung ito ay mabibigyan ng solusyon dahil nga sa paikot-ikot-ikot na pagdinig sa kaso sa panahon ng dating Senate President Tito

0: iba pang mambatas na sangkot sa katiwalian.
1: Yan ay hinahanap kay Senator Lacson, Tita Carmen, ng mga kababayan natin. Dahil nung una, di pa siya chairman ng Blue Ribbon Committee, isa siya sa magsasabi rin ng ganyan. May 67 na kontradista sa Kongreso na dapat ibisigan. Nung siya ng chairman ng Blue Ribbon, hindi naman ay papatawag.
0: Ayun na nga, nakahalata na sila pala ay protektor ang ating Senate President Tito Soto at ang ating Blue Ribbon Committee Chairman Pampilo Lacson ay obvious na halata ng publiko ng maraming bilang namamamayang Pilipino na protektor ng mga dapat ay mahayag na sangkot sa plant.
2: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
3: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ito pa rin ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM, kasama po si Don Redondo. Okay. Oh, natatawag.
1: Tumatawag po bukas. Pakilis na po yung telepono po namin. 0917-581-6500. Ulitin ko po. 0917-581-6500. Sa magpapadala po ng mga mensahe, pakisas po sa inyong mga Facebook, ang Radyo Bandido TV. Nakayan po yung page namin, pakilike, pakishare, pakifollow po ninyo. At nakayan po ninyo pala ng pulso ng sambayanan. May comment section po kami dyan, magpadala po kayo ng mga mensahe sa Facebook, maging sa YouTube, at makapasahin po namin ng Tita Carmen ng mga mensahe po ninyo.
0: Okay, ayan. At tila meron tayong
1: pagulat.
0: Pagulat. Wala rito sa aking

0: Russia.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. At sinong kasunod? Si Jong Manlapas? Okay.
2: BP Sara, nagdasal para sa kapayapaan ng bansa at sa pag-uwi ni dating Pangulong Duterte. Samang Jong.
3: Nagtungo si Vice President Sara Duterte sa Diocesan Shrine of St. Antony de Padua sa Baybay City, Leyte noong...
1: Yung West Philippine Sea na pinagkukunan natin ng isda, kung marami tayong pananim, mga talong, okra, gulay, pwede na yun.
2: Yeah, survivor tayo.
1: Magsusurvive ang mga Pilipino, paano? Puro politika, puro maleta ang pinagtutuunan ninyo ng pansin. Mm. At hindi ang problema ng bansa, problema ng mamamayang Pilipino. Yung kahandaan ng ating Armed Forces of the Philippines, maging ng ating PNP. Yun ay dapat isa sa mga pangunahing problema, sapagkat in any eventuality o sa anumang pagkakataon na hindi nating inaasahan, dapat lagi po tayong nakahanda.
2: Yes, external threat at internal threat sa bansa.
1: Yes. Wala po eh. Wala tayong...
2: Yung pondo ng 50 billion, binawasan pa ng 15 billion. Kaya sabi ng Korte Suprema ng oral argument eh, ba't yung pondo ninyo sa modernisasyon ng AFP napunta sa program?
1: At saka, isa pa, tanging judiciary na lang ang tila pag-asa ng taong bayan eh. Mm. Wala lang tayong tila pag-asa sa legislatura dahil halos nandiyan ang mga mandarambong. Tinating nila lahat, pero halos, ha? Mm. O, maging sa ating ng IBP o Integrated Bar of the Philippines.
2: Yes. Mm. Mula naman kay Ma'am Josefina Gutierrez, sana po mahuli na yung may sala, alisin na yung mga magnanakaw. Kabilang si Tulpo, lumaki na rin ang ulo niya.
1: Sabi ni Sally Sueño, si Mr. Robos ng asawa ng mayaman na parang manok na pangsabong ang buhok. Sino yun? May kasing laking puno pang flowers pagkatapos mamili ng chicks. Si Erwin ba yun?
2: Okay. Sabi ni Mablitian Up, hindi palalayain ng ICC si PRRD because sa mali-maletang pera na ipinabadala ni Liza sa ICC.
1: Sabi ni Menchime, panay epal na magkapatid na tulpok. Sabi ni Evangeline De Saliza, si Kiko ang nagsabi na hukayin niya si Marcos Seniors